0: Tatsya Nanahato.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Buddhisai Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Isisai Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Desna Ostaya Deva Nakyat Udisa.
1: Om Hanare Namaha.
0: Is this a Vrh Glave Sahasra Chakra?
1: Om Kagaya Namaha.
0: Concentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Bhujangasan Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasra Chakra, Vrh Glave.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Desna noga naprijed, Anahat.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi Chakra.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Drugi ciklus. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Jeva ostaje desna nakraj Anahat.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Vrh glave Sahasra Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasra Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Suryaya Namah, pozdrav solca. Anahat.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Sahasra Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasra Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: I Anahata.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I još jedan put. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Sahasaya.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasra Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasan.